mātou te si ti atu mātou tai tai. I Samoa, i Aotearoa, i Australia, me se nā tunu uma lo langi, o fea lava se vai panoa, ia o lo o whapiona, a fio mā lana ia, pa i o Samoa pōta pōtu. Ia ia ia e te lātou li tu mai, ia me se fō i le pōtu, tu whāma mau, ma lea lofa. Fai ona lātou te tai o mātou ainga, mātou nuu, mātou i kānesia. Ia me se whāla po putonga se ese. Whātou mawina, no tai ta ia, ili wha maoni, ma le loto e tasi. Ta mā mātou te manatua, ta ngata sā mō umalawa. E ui ina mātou sāra lau, ili lalangi, ta ape, au mātou iloa mātou te e ye lavan matu so tanga ila nganu mal fa tu tuanga ila u fio e ye li file mu ia ainga u malama mata tai a meise na yo matu tu asin sina mata la bo ia a meise fo ila tu u molo ngan lue e tau tu ai na samo le tu matu tu bala au ye il fa mnianga la u fio le nepol kalami fa ngaina matu tangata e moli moli atu e se sa vali o le file e mu ato e fo i ma le fatasia o tangata umalafu ia vea upo matu te tau tala e fai ma sa vali moli moli o le file e mu ia me se fo i ia vi ia e la ufio fa mnie me la ufio ne fi afi fa mnie fa afonga a ngā sa moa matu tala mo le file e mu i matu tai tai ia tu fatasia fo i o matu a inga fa wau pea u fa mnianga yo matu tanga te samo u malama lo lalam papa au so se mai panol ni lona leli matu te si ti atu le nepol kalamela u fio ya ya ilan fa mnianga no o isu

Yoi, o mai tātou wō. Beautiful sounds of the Aotearoa Kalesia Nazareta in New Zealand. Le pese o mai tātou wō. It now has brought our studio time to 26 minutes after 3. Yeah, if you feel that for you, ma whātalo fō il pa ia maulungo si o tātou wa tunu ili nei fwea sa tōwhi mātango fie. Mai le... Lane lei o manukau i au ke lani New Zealand le lewe asa tofi sepun mal faal masi ina fo i o me lu a fe lu sepun leono i a faa fe lo i atu le ava tele ma le faa no alo tawai i le faa fonga anga si a tato wa tunu i a pa i a maulunga wa i a pa i a la ufa inga luenga tofi le tato wa tulo faa fale le malu faa fale tulu tulu faa ta fai taulanga i fia ta wasu fele ipu vail soi fua ma no no manu o wa sa momo a tai au e fi fi fa ta lo fa tu le nei fo ia fi afi ia po le nei fo ia u li le lofa ma nga le yo le tatu ma tai si le langi pa yo sa mo yo na tulang fa lupe yo na tulang fa lo ia ia mai la mai le oni oni le ufiti o tai sa ma sa mo tu manu o tu i manu o se ia pa ia feeling po le tu o tau so ai ma lo ia fa fe lo ia tu tu pu pa ia lava i tama ma ainga o ainga fōi ma lantu tama tei nani fōi le usonga tu mōm bōle tu au ma la tawa inga tei ma lava au fonti le pa ia fōi le whafong mai unai tato ainga i le mōtu tele tu tuila ma lor soi fumruia ia pa ia lava a wā ia suma lavai fanua fō mai tu langi sa o le lau niu sa lua tamu nu tele tu tuala fila ula ma lo ma le ma malu ala fale ang fulu ma lo lava le tau atai ma lo fō le pale nei fō ia stofi ia ma lo fō il fa ma lo si fi au ma ngā luenga io ia le wa mata on tatu lata fō i ia matuta i sa ute lo tatu sa ia wa le wa tatu lata lata fō i le o ngā tunu ngale mu o le tau sa ia e whaafetai e lu tātou atua i lana tau singa i ati o tau ia a mesa weo mātou tangata whatau waa leo whatau waa nei o la o tau wa ouna sa vese iuli leo whatone pesa tā tau tua atu lo o tau malu nefi afi e sui tu langa fo i le whitalainga i le tulafale ia au imbatangi le sa matiti lani alo ia pe on masania ia pe tai ia ona tuto noa fo i fontele le kare sia o tau sia i Samoa, ya lewa use mai e sui tu lang atu le nei fiafi ma le ngang whalo. Alo, talo whalo, talo love and warm Pacific greetings to all our listeners tuning in to Pyramid Samoa this beautiful Thursday afternoon. It's great to have you with us as we kick off today's program.

0: Ia o Samoa, ia o Natulanga Whalupe. Ia o Palupolo Tofinga, i ngā tapoi lea, ia o tupu ngā roloore tātua tunu ui o na tūlanga i pio tofi ai. Manatu ala a lea fea le te leo pa ia ma malu Samoa e o te o i ai pele ai. Ia manatu Samoa ia o umo na tofi. A ole vi inga e whafo i rea tua, ilo nā lofa malu nā ngare lei. Ia, e nei fo ilau lau, aftai fo i lau afeonga leri puli. E mole ava noa, paiona so ta ima ia. Ia langa refa ua, wa lewa kaka ki refa lai. Ia, ma lole fo lau manuia, ma lole se fo manuia i lau afeonga. Ia, ima se fo ire ma malu ala tau ofisa pasal lau.
1: Ma lo lava i lau afeonga, Ben. Ole mea le ua e muvi sa, mua tatele i la ai le tantua o nangma tautua, pe o lefa ua upel tatua tautua i nei inusila.
0: Mole si fie fo i a si o le ai mole to i fa o wor ta to nanga fo le i papa to i
1: okay
0: on na ole le lisi ta to le le fa ta ta li se e ko i ni wa le lisi
1: e
0: ia ole mo wa mai se fi so ta inga ma le le landlord ole tu tu nga le nga yai e a e va tu stay mi ana e ko i renovate because e ko i renovate a ko le le fa o no e nga i me o e fi fa le le ai o le tato o nanga fuile le karaoke pa i dai inai i istamaki o nai fa o aula o nanga na ia maolo o ye po ia sha wole na po o lo ba ba ia le tato o nanga na ia i dan ai o le tato falele le tula pa sha mole i papa toi e lo toi ai sha o nanga o fa ia tsaimi nei mole si le fiere malo le tato tu o me voira le le fuwa wa nga i mai sha mo e sore ngok shau e fere nga luenga le
1: i
0: ape sue se se e va aya au va kula u bodi ko o sofia la ko va na ye ti lai pe wen ge
1: e lo vio nga ma lo
0: i le tu pa sa di bodi there's no place like home I say
1: that's correct yes no other place than home especially le where what for you le where is silsila you've already operated in New Zealand wo uma na fa for your business in New Zealand you tell le for to my fa for in IP since you a mesa o nanga ne fa o fa fi fianga au mai ai as fa utanga la u after line for ile ne fi fi ile business fam tala fo ile am tanga ya male au unanga le u to to tu to nil tan to nu la u vio
0: ia na si le fi fo ma salo e do to po se ni lo maro cha tu nu o va no a ta to che mo o va no mai de tu a god be the glory ne u ma cha to te pa ia au ai e pia tala tu si pe ai pe inu ai vi ai de tu a e de fa pe o ka ko mo fuera a be mo fai se a ai ke de ya ka ko bala wima a so everything works for the to glorify god ole ole ole e ole ole ka u na o me u ma tale ni mo me fo ai fo i pe fo o tale ni nai la u lo fion ole ia wo lu sku ta usanga o fai pe sini sini sila ya sama ko fa fo i sa usambo te le la tei misa ta penga mai sa mo sa sa foi fai le fale lo e ma me fa pena ar tei bine o le fale le u fai o la u visiona ma le mere te mna fai le fale ne e fa nga mo le ta tu ta ma tina ma tu ai mai se foi na to we malanga mai sa mo ngai ka wo foi ngai ka ku wa lu ka ku le ko nga Ri koe ga matua foi le. Ri koe manga o ya lungi kumkum. Ya wa alu me kumkum. Ya e ke ya wa wo se sei se kam kiki wo ngi wa yaso wa a e lu ala e ke ko fa pui pui se suma ole a una ngala ngi de tu la persa mo ole fa mo mo ya ye mo mo le ole ta to me fu yo as fa nau as se fu ya pa pui ponga ai mo fa pui ponga ya le ngata fo ile a o rika kula lo piriaki wa nga e ika kula lo piriaki ya mau mai fo iwa le wede pe pa e ala tanga te ki tau ma fa sanga sanga ava ma ngus ye po le vain ba wo ma me na a mo si le fie fo ira o fio ngo piska e ke le pe ata pe pe ye yo no ta tu tu nu go e lo tu tere tanga ye wo le kere fe mai ya a wo le oi me nga na ngo o me ki a po a si le si le le ya so se wo fo nga pe fo yo cha o le ya nga ye e ya la tu pa mo vinga la e so choice foi ngale e ke la kuai ule e vale me ke alis o la u fai un la e ke le ye lo fai un foi ke e ke an sala i mo le tu a e ri fa pe la sa ko le si fosi oe te kau mawhai awa maras. Ai pei ole, ole, ole, ole kou ngā male, ai ma maona i te kāntu whare nei. Ina ia whao ngā mōna i tangata mātu. Tua fwe wale koe fia oi me, e pisa pisa oe kupulanga, ma, ma, ay, you know something where you...
1: Something relaxing and,
0: Relaxing, whanga Singapore piriaki.
1: Yeah.
0: Well, if we're going to have members, we're going to have members, VIP members,
1: Olale te le vo le no tanto no vanga nei la u fionga. La mate to fia ia to le le fa in tanga tan fa no fia I mo functions vo le le if we looking at booking in for some functions.
0: I think vinga le is a e ki chulo le koinga ko langa fo le le 2 to 300 people.
1: Man. Ma
0: fa yanga se mo le mo se la una I to se la tanga tan fa yona
1: No fear.
0: No, no, no, no, no. Yeah, ongo again, Samoa, ni riko occupants, we pay ogi sila. Ah, I don't like saying it, I might like saying it, ka ulei mea leo fa ingo kakai kaungai kongon fali pa ulei ia. Ia mapua o te tonu, ia mafafo, ke loa e kikiro nu menanga le lua se lau na I
1: tosera. 2 to 300 people capacity, Ma lo fa tai o anisi a tatu o nanga lo fa wa o lo fa piana tau tuai o lele o yesi musika entertainment available food and beverages o tulang fa piana
0: ia sa o lele pista fa tai bulfa city o leo e ka ku live band e ile live band e ka ka I ia masalo a su mai fo io o la su fo ki fa fi fi ka ku fa I ia e ai fo mate DJ o gisi ka ni e ina ko fi karaoke so we got a good karaoke as well apa pe ke su mai fia ya fonga sa pese ma fa yon fecha to karaoke o ko inga menga le tu i o le maybe from next week o le o la chang mo fai e amata I lo na na se se yo ta to to mo tanga la fa wo fo le le mai da su mo fu ala va ta u la so sa la fai ta to to mo tanga ai Ole si fufu ang mamao, hopefully, isa iuma lele fono manua. Ole fufu la, faile sante ko nga. So sante ko nga.
1: All you can eat,
0: Yeah. Ole ba, yeah. Pe ya faile for happy days, ma. Panga fa pena.
1: Buffet,
0: Ole ko nga. Ole fufu ili aso, I aso sa, e faile ita tu sante ko nga. Ia mole, sige lao fiongo. O next tour foi lá e lá e Asia o kama I falou foi dia me ka musika le foi mas aí uma fase se da e vai duas pico ele fala ele se na pico na lá fa ka me ka sound systems o me fa pena o me lava lava me fa pena lá foi facing out vai mais ele bo mas fica cala aí o mor cala aí o feu rolo
1: ma lo fa tai me sili lo fa I lo mor sili fia datu o tinu datu ba feile o no o ia se tai me lumanai ia fa ta se ma tou au na fa pe o lo ye mata o ia ni o tou fal tan ma lo vo ye mo ma ko ia la kolingi go fo nga mo ye a me se ka ko I le kal fa kai yang ba
0: na ye tele fa psiria pe on pesta o le ua mor silfia e next door ma ua ma le fio ngai apa. Ole Transit Motel, we right next door. Wa tele fio te ngio ke malanga mai o ke ngofua I le. Ma ngai le maruru, e oi, ma ngai ke le e poku. O I la le, apa pe ke fia, ka whao mai, nga umma, I la ako e kofa no, e le perua ko ua ula e mo ua ke next door, e ka whao, e kofa I roi nai apa. Kwa e usu rio le whare kai au. E ma si koi, woma panga malanga mai fio sa va ya pe ola la va ko me ko yo fu ya le ita to fa tan malo ka ngo fi ai ma nga ye ole politician ka ku fan mo si fi malo cha to tu
1: e ma fa yo na nga ya I fa tali ya ya ono malanga lo le sa va a mi se ka ko le ku sa ngi e le fi ngo fu ya pia a
0: ya
1: Oh, sa
0: sa. Oh, le mena pesca. Mo sa foi I sa mo. So le e mai foi ka ko mo ka ko fika nga fa New Zealand fa America ai makau kia le standard le wa isa amboa. You know, honestly, I mere isa amboa. I is up to another level. You know, erea unga langa ko mai mai ngusila ma isa kongu. Ka ko mai fule le fape, ka ko unga i kere kupe le ye. Pinge ka ko kama ingi. So, you know, sui le leolanga, you know, sui kwa developa sa amboa. And I've seen a lot of our friends coming in for good. If you can move back to Samoa. You know, honestly, like I said before, there is no other place like home.
1: That's what you're missing in Samoa. You don't get any mail coming through.
0: There's no such thing as mail, man. I guess everything, you know. But it's me, you know, honestly, like I say, I've been running business in New Zealand for over 20 years. You know, I get a couple more, but my tax, my money, the rent.
1: Yeah, leasing and all.
0: Yeah, I was paying over 100,000 a year. Over a year, you don't have to pay a cent. So that's the beauty of it. So, you don't have to worry about paying.
1: This is your own.
0: The rent. You know, that's the old money goes in your pocket. And then when I get a phone, they say, you know, in God's timing, or the time you're there, money. But at the end of the day, No, I'm here to relax and, you know, mga amin before the pispisao. You know,
1: I'm going to go. E toi fo i le ngaluenga wha leo leo pena e tau tuai fo i mata ngaluenga o ave malo malo tau sanga vai.
0: Ero fo le kala fo le le pesika. Once a cop, always a cop.
1: Always a cop, yes.
0: And that's the past. You know, I don't want to go back to the past. You know, e le kwa ishe mga kwa pena, you know, e yari taimi o le tangata, ma me fo i fo fo ngale tua ka
1: fo. Seasons, ha?
0: So i fo mga kwa pena. I am no. If we or kalafai na nafai I so to lua I sira ma shafa. You know, pa di sawa sa mo ai kai mi le tu ke lo wo kai mi le tu ko sa sa. O le ye si on me foi. Wa kari ko fi fai ngar we nga gi be lo lo. O la ko ke gi ma iris ka. Fa ko mo ni pa. E le pa pio ka ki fa ba lunga pa. You know that you know, the life is, we have the freedom, you know.
1: Yeah, being your own boss.
0: Yeah, being your own boss.
1: Yeah.
0: Nga sao foi ka penga. Umane le umane pa poe moe fa fchai le tua. E re isi ka la o ou la isi mea. You know, e di fa peo fea po kering ku peses. At wale pang ka penga penga fa po kupuku. Yeah, al mela nga. E re ipo yang me po kole ko kongi. E re po le foi la pe. Te keres ku pepe de ai, ari si mea, maa ngai e mori moe ere se kara.
1: E sa au le ia le tala tusi, a, si li le moe fia ai nei lo le moe ai tala.
0: Don't get me wrong, Uso, don't get me wrong, but, you know, everyone's, you have to borrow if you want to progress in life. E eo oai, kaka mirongia, even me kako mirongia, even America, all lo ngia kara fua. You know, it's just life, you want to, you know, nothing wrong with, borrowing money, but we are mindset. You know, I just want to live in peace. Because at the end of the day,
1: yes,
0: you know, for half an hour, they are talking about how my local is informal. Hey, how do I listen there? They are me and I was going to sort of bunga. You know, what my cool are going over my local coin. Hey, oh, long hanging me over your iron makangi. Well, yeah, so it is a map of Foilele and Makua. That was me all right, you know, that's all, that's at the end of the day, that's all we need.
1: Yeah, ma lo va tai lou. Lou sunga va tai telefoni mo fa so ina mai ol to fa vo lou. Fiona vo io no lewa mata le ania tina e mol si o tanto what's new. Ya e se si va nge te fie sa uno ya ia va fonga le tanto what's new le fa mai ina le ta fa tanno. Ya
0: e pa wale be fo le e le malo chat flu e va pe la ete fu fu le te malanga mai sa mo e e faiale as a soy fuo to walo ma ia po bu fo ima pahang ia ole wa mo wale tato no e mai sere ku malo le tato ga inga kain fa la kai mo te lo stai mo mo le ia e re fa pe ok pala fuo po as te mo mo e wa faise me fa pe ka ku malo something you know up to the level fo ile en fa yo na ona hok stai me fa pe nga e de environment ah wa pe or chele ale nga inga ye pia ava pela la wo whatever nga enjoy your pia the lifestyle o ka nga enjoy ka me ki kwa ayo le e am fie fa so ta ima ya yo la ile e ele ta to pitching out le club orcha na pa wa one pitch na so ta ima e pe fa so ta foi le u lo fio ka pesca e ka ga e me di mai la e e pe yo nga me nga fie fa ilo atu le manu ta hatu no ya ai o te masalo ya o pe pa unga mai me fie fa ilo atu ai o lo manu ya pa tu no ma ki sa mo ma nga ye foi le kau malu mai ma ko o ngo pasaro lo malu lo
1: i o nga fe tonu o muli fa nua where about in muli fa nua ta to location fa mo muli
0: we just right opposite the Samoa Beach Resort, you know, Mepadeng previous known as Ole Eki Craze Hotel.
1: All right.
0: From the beginning on.
1: Gee.
0: And then Sheraton. And now it's Samoa Beach Resort. We just right across the road.
1: Oh, okay.
0: So like, yeah, kaku fale male, male awala na e alitai ya Samoa Beach Resort.
1: Yeah.
0: So we're not far from the wharf. Yeah, male airport. We just, leko kongo le, onga kongo. Foi my location, tatu fale mole, sirifia ni maro tatu tunu.
1: Ia ma lo fa fai uma fa fonga manina fo le tanto o tunu. Ia i le ai mai se le au nanga mal tau tua. Ia ai fa fi tai tele la u a fionga fo i a po la u talenga fo tula fali. The Arata has left New Zealand for Samoa. E fa fi tai o le fo ua mita fo ia le nganga fo i. Ia no umata watu. Ia le ua matalia ia se tanto atina e fo i Samoa. E ma lo fa tau nu tatu tal no anga ole mta tal no ai tatu sa mo. E mo mo akula.
0: Ya. Ka o ya le ga ga mo mo e pa so so o ya o sa wa ngai ke.
1: I'm coming for God's timing.
0: Yeah, feel free to pop in and see VIP anga mai but ringi ka ye mo ya tu le nga fa tai la sa mo ai la fa fong mai. Aso aso fo i malu i poenga pe a wei se tala wa o le tau tamari i lau whawhonga e mōria e poto ala tau tai e sere nātu e rei poise ato atua e i lau nei tangata pata wa au le nganga i a fia ngalue ma au auna a waza tato watu nuk i a e reise tangata e ato atua e lalo le la se ronga o Yeshu ako okoa ae we all try our best e le au e sosoani ale atua fai in tatu faya mea uma i loto mawalalo ma fapenaona sosoani ai o nisi tangata because that's a goal trying to my point with Kalkalongo ngai au loko elaka mai ngai
1: eh
0: wangi me fi fundraiser la ko they can do that over here you may fundraise ai foi dia ya au lotu ma ai kalesia ma e mai waia so swani foi di sima ai tongo e kalesia ai pe ole ole ngang fa tai foi la ofionga ya me se foi ia le pulenga ma malu le tole tio mo le ava noa ya ma ia mai foi dia unanga mai mai tu la farsa mo ai manatu ia o se tala tu na manu te leina ia fasau ngore nea fi afi. Ia iso afo Yesu, amen.
1: Ma alo vavtai tele lau fionga i le favano ina fo eo lau taimi e ui i lau pisi ia lea lavo favano mani nea fi afi fafetai lava mo le failoin mai foil tatua o nanga mal tau tua wasila fi al tatua tunu a whapea na tanga i Samo o ele mo wangal arata i nei New Zealand ad wakua i ngei o sol malai valele a ua kearu langa vale e haru lal kam kau kearu ngai kai oi le mea e le wafu a ele o ngā tatono le wafu a sanga i tonu mal no fuanga sa ele Sheraton Hotel o lo i ele tula fale Samo a mal tatua o nanga na iha mane eva i na ele na fia fia atou taimi tala lau sunga
0: Ya ole wa to tala mai ari tai au le apo si tasi tai au ya po si fun vol tai au ole si me ma ya ni pura au te dikala ya ka wala le skulu lua le po
1: oh all right
0: yeah
1: ol te ma sa
0: to sunday
1: ya le na a fo e ka los fur kasi e kuro lu mai ol tai au ya e mo fo yo se ka les fur kasi po la ke e va ya o il tu la fa le samol de club orita il no fo nga fo i mo le fa nua pe on a sa no mai le sunga ya pe ni fo po le ne fi fi nu te le no favor ya mai se fo la unang mal tau tu e le tatu wat no so fo ya
0: ya so fo ya
1: Ia be fa fa mal ta to tru fa tal tal no ang na mal tu la fa le samo a o ma

One minutes after and acting fast. Listen again, acting fast can reduce long-term damage and save lives. So it's I would say filter to what no or fa ma ile sa do fa sa mo sa or kay lu sa al vai ah le stroke ya kamanga wale ma fu me fu le proko pe o ba fu to to fa yai ya le la ye yo na unga la nei a vai lo a unga nei ya e ta ua e ke va ai ku lo fu le le wa e se va nga le folinga ah pe ko pa umba i lalo si kuor fo ringa pe a wa pe mai fo dele tau tau tu lo a ole ole wala fa fengo fi fa mal mal mai na ni mul fa fongal ta tu tu ya o tasina va ai ngol mele o tasina un ngol mene stroke a stroke a ya ole ole o a makanga na pe pe lima ki kasi pe lu lima a makanga vai vai a in a namnes po wa pe vole le kasi le sidimbo le sidimba a your speech kau le le kau ka wa maka nga ngesi kau o olo kau ba ba kau le alu ya te vai tu au lamu tau le a wale le le vo le le ya wale fe alu fani o la ngutu yo e tu lo o le fa malam la maina mo se le fe alta tu tu o ba nga u malande o le yo olo kamanga ai wa e va ya lo nia un ne i si tanga ta po se se lo ai nga ia po oi foi bala au ro nu mera la tas tas tas ia ma fa so ta i ta u lo ia o e le pe ia o ka mal stroke le we mo wai a tu sa pe fai ma fai ma mo ia ia ia un ne pe ka mo le fai ngei ia ko ke ai al gasia ro lima a ele le ia bala au le fo mai e mo le fi so sani mo oi ina nei to vang fang watu lau sunga ia watu wai on ave fan ma ioe. Tau tua na, so if you see, if you experiencing any of this or may see any of these signs or these symptoms, on the face, one side may droop or feel numb, and arms weakness or numbness in one arm, so speech slurred, confused or hard to understand, so please take it in your speech. Slurred, confused, or hard to understand. Yeah, nga kamanga wa makanka ngiyefu lau talanoa. Yeah, take action. Seeing just one of these signs is enough to call 911. Call 111 straight away. And even if the signs go away, so you're not sure, just call 111. That's simple as that. Minutes matter, and acting fast, minutes matter. So acting fast can reduce long-term damage and save lives. So the televabe fole nga nga yoi wode. E faye se lave ai. Be bala watu numero na tas tas tas. E lave ai nai yal tele o soi fua mola. E mau mau ono ole o so fa yal fa mai nei. Or stroke.

0: Ya, fatalo fatu tu lau. Oi, kalau fai. Tu sarung mai, mole.
1: Masih punai.
0: Ya, saya pun menunggu ya, aku sahur.
1: Oka kamu mau ba?
0: Ya?
1: Oh ba, aku kamu kau boleh
0: ya? Iya, iyo leuta tu talduai. Malang ingat fuil va, poru bisa va ibu tu tuila. Masa mo,
1: ah. Oh, oleh ada kau sanga dia ke mana kuah va. Oh va ayah saya ke minga ide fix se fulu. Orba tu la iyo petiru, ah,
0: pikir. Ili mau merah kama.
1: Oh, o Sulimoni, o le Tika, o le Malcolm.
0: Oh.
1: O le Pekiru le nga ngoko.
0: Oh. Nga umaka uma le Sulimoni ufa anongo, ya ke li i... Ya i vai,
1: ya. O le nga umaka uma le nga warofa.
0: Ngara.
1: Ah, Sulimoni nga le va o ke le fongi. O va a ye lu o le Tika, ma le Malcolm, o va a... Vo le le Tika Radas, a e veni.
0: Oh, ke ila.
1: Oh, aya o kama iwa ala ya tu la e mat pichi du. O le va de pu e mai de. E u supo ma ya i por. Ah.
0: Ba sa u sa va i por.
1: Sa u i por sa va.
0: Ba sa la ku por sa.
1: Ah. Ser ka usanga de de fik se fu lu fiku fa.
0: O vai ke binga la wa ma ka ngai ki ngai ke va ke binga wa ra ke ngufu sa va. Ya.
1: Sa u fa ngolo ngai ku si bi.
0: Oh, ok.
1: Ka la i de fa le mai. Kusa le va ar nga fo ide de e da ki le va a yo le ama sa ni me kama nga fo saida o la be hak min makang e pi ka alo ye
0: i sa o
1: le usa le lo longa ma usa la ba i a fo isi kama le nga kama se va ko ya
0: we sa o
1: o le sa la ba lu nga le nga i de pi ki du ya a sa fo ya ba ng u le ma ko le nga ngo ko le le kai mi kongo le ista le nga ru ku i foi le le i sale longa era ku i polo
0: e
1: ya o le fi fore le u ki nga ku nga ko le kamon ma ko i nga ma diwa o ba ya ku a ho le u ku mul va ana a ora ki da e ye de ben kom le mul muni ba ya a o so ma le va a le i pum mi nga sa u le va a makalo sa u le va nga le ben kom piki u ma ka ya Ya ba kuima me maka ai ele me ngai ko yumu ho esu e humu o dengi umu o ai era usaida. Ke lo e re. E maka ukir si ka ma de anga o kamanga.
0: Sa o.
1: Ke mi nga. Yo. A man ku ai e ore mele wa e ke de vo ele le nga ma i vacha ka ka.
0: Sa o.
1: E wa makangi do. E man ku e sa fa fa so fa sa nga ma e de fa bingi ngo fo a vo i.
0: Sa o nga.
1: O lunga ni me ye de afi ba ai.
0: Su er me ngo fuka ka yo.
1: Ai pu su er me ngo fai. Ai o kamala ye ko kong ya o kala ni pa si si. E ba ye kule o la ke vola o ni pa su wa ha lo lo ba fo de de wa o de ba ngo. Ya sa u lo le sei da fo la o pa si si. Kamala ye fo de ki pa si si ka ni bi lo a. Ka mi lo ka re si ko ku ma re si ko ke ba yo. E ma di fo de de de. Ya ada orang, ia kau kongi mea maka.
0: Ii, sah.
1: Ah, de, fakku ia wah ia kama, ia iman de, mea ngai ada luar pak kongi de maka wale uli.
0: Ii.
1: Ok, dua de fakku kongi de, orang muka.
0: Ii, mau ya mai, ah, ii, sah.
1: Mau dia. Ii, oh mai pur. Ah, bangga, ide a, e sini mana ikula, eki.
0: Ii.
1: Kini ngah, ide, oleh rafu ngai ada luar. Ei, orang akan gigi bapa kau ini.
0: Ii.
1: Nama mau kira dia memang kau ini dia ada memang om yurus persoal. Ya, si kong ya ini ada pak. Ya, umah sangi ya. Ia kan kafe wajib. Ii. Tapi saya dah uli kasih. Bangku apa ini ngadu? Saya ada pak masa ada longa ada kulor. Tak ukam aku ini dia saya dah. Ya, kulor foyud.
0: Ii.
1: Aku fokus for layer kapkin.
0: Ii.
1: se i longa foi la koe o foi fasa un vai kong ya lo koe ya
0: kapken ya
1: kapken ya faide a ver va
0: ma ye ya o ma saida nga foi kibe ya o saida ko
1: ni ya
0: pok ma sangi ya
1: o le mea sa o ai e o le ba ai a foi o ka manga e a go rua e ba ku ya o sa u ka manga e ba
0: ke o kapken ya
1: o ke ni
0: i
1: e ko ke le
0: sa o
1: i ka mo le ma ko u sa ia ia or kan kasali longa sa ia ia ia va o polo e ira kama ia nga kuida fai na ruenga ia nga fai fai ai se ova
0: i sa o
1: e o ka beken ai ai dingi training foi nga foi so ka kore o sikiru kiro a
0: sa o so i
1: e de ka u fai nga me a ia ia ai pior me nga foi de e mari o ke sa u i New Zealand e se taxi sa mo i i sa va i
0: i
1: ele fica fa.
0: Eh.
1: Porque já olhei esse taxi. Na o cama o que a bufoia ele faz sanga. Aí me chega a cabrio com e sabe longa eu cusi.
0: Eh.
1: E a mala lo ifanga ma. E o piki a poa foi ele faz sanga e no foa. Me o songa é casi a sa uma passi mai o ya saure. E
0: depois.
1: Eh. E cusa a si a saure o pon e o pon. Se la curó el pasi y fale di mana a wea o mal pasi se por cada iba de la curó el pasi es aún que hay mina por ese fulu hay que uma y salón por fa y aquí o maida un cuan malo vacua
0: mafia fier pe fulu
1: y fue o maiku o maiku o sea es suya es suya de cabale de agua de yagua y ma kua de ango awara nga ki. Au ki dire vai vaol nga po dire de de ka ola ron maki
0: ba. Ron maki ba.
1: De ying
0: ying fali.
1: Ke sa ola e fan di masa wo i lo i kanga. Wo de de sa u. Ol ma kua pong i sa i fa ping mo di fo nga. Ai me ke mi si ron pasi. I o de usa u i fi sa u po du de ti e de sa u lo.
0: Sa u.
1: A ela cuyo polo e manco e casi al pasina e rua. E a enga o kanga ka wei sa inga ira ko o ba ai.
0: E sa o.
1: E o le sa inga i sa ka ua. O kusa o kanga kanga nga ira ko piki afo ia a e. De moskara ke ua laki e ia nga e rua ira.
0: E.
1: A e dengi mi ka avale ke de nga ka imi e isa vai. E a karak ngai o. Kai koru kai fa che si ai.
0: Be nga ro i. Ke le ka vare so ba i ka vare upo.
1: Ke de ta ba de so.
0: I.
1: Ah. Ya. O de me nga ai.
0: I.
1: O man ko ke mi nga sai ma de ba opo.
0: Le ba.
1: Ba le le.
0: Oi. I. Fer wa i fo ar ba nga a.
1: Nga nga a vo o ma ko. Nga nga so ai du ngol ba nga ko i fo la no. O pe ta bu ka ra pa si si.
0: Oi, oh, shoot.
1: Ai kalan pasi sale o deba
0: vo de kasi. Oh, shoot. Aku mau fili va le papa. Pe sa
1: le nga wo sa pe ka lo ipa pa.
0: E.
1: Te mongo vo yo le va afa mai e de o le va vo de le fa fa if. Fa nga i fa ko nga para. E. Kes ko mis. Ya nga ba ku o fa ye fa nga pa pa.
0: E. Sa ori.
1: E ya o mauka.
0: E umbia foi nga isi sao singa kan kai ja boy.
1: Ia.
0: Ia va. Ba
1: umbi. Ai pe yo se sa mo mo mo nga ke de mor fa fa do ia ia.
0: I. E wa foi fa pe kai ai ori ngor va al pau pa. Ai re ko ke long ori sua fori or kui.
1: Dai. E ye de uso sai pure a ngai vai dima. E na ade.
0: Ah.
1: Ia. O ori songa pau pa. A vorba nga pa pa unenga korko inga vode de nga wala korke nge fusira fus pa tama
0: i
1: ya o kulore a ure ba fa kule a
0: i
1: ya kala i fus pa kalore fus pa ore i ko nga ba a bala o mali ke tama
0: so ba kulo i ya ba kulo i
1: fus pa ba ba ko i ya pa mai fus kala i fus pa ale Kusa o inga de nga ba woi de. Ia ke info fo ka ko de pe fo fo le le a. O ina le yele pese vo del ka unha mongo sa fa ta lo fa ilo ta ma o fa o ti fa fia.
0: O
1: si. A wa ke na kwa de madi. E ke na kwa de madi. Al ka manga e fa mai do ile ai. E ko e fa mai fa nga fa mai de ai, e ko e fa mai. Ke mana mana ma pule ai.
0: E.
1: Sa la fa mai o ke pula ko ile ai. A. E. Ke na ku e ate ku. E sa madi fa po. E ko su ka la.
0: E.
1: Ya o le mea sa e ka uo fie ka uo mea ya ar kongi fo
0: i
1: ya e fa te ngane
0: i
1: ya ai mangkua o ba anga nga muka mo nga wolofa

0: tension o la tension o la si se fua ya tener y a tension culo ma a pues mucho mucho culo si le ore ore y cuele la inga le cu o agarro ya el co inga le fuga de si se fua fa para y por más mucho mucho culo y ya y cuele pa cu cu inga le hoist ah ya fa muy ore hoist liu ma co ya shut up host. Igual va a ir bien más gordo. No, me gusta mucho la cocina de host. Ay, yo va shut up, host. Ya sí, yo va. Ya la. Yo va, oh, puso la en. Y fama. Y la cena la van a ver, vaina. Y fue cuál, cuál le diga un güey ya. En la zona malo va peor, ¿no? O para malo la va y le va la. No le va a fumar, está un güey. Pero mi mamá, y caí, me le va a El loco fue el guay, pero caí, el pibe. Ahí a darle el loco, loco, ¿no? La fa, yo voy a darle guapo, está muy mal. Y. Está muy mal, ya.
1: En la firma, en el guay, ahí va a ir, ole. Matu o maltofu.
0: E ma kori ho va nga va fa. O aso la nga sa la umai va ia fa ia sa vai i va. Ah. Ah, mai va i yo va ma nga. Ai ai su li mo i nga ma ka ma kori o la ma fu nga o ngo va nga.
1: E ling i swa fo i ka nga.
0: Oi, e si va ngo. A ma ku o va ngi song ia. O la ka fu i le nga i. Le bom ver por esse ele chega agora para pagar um carro. E. Aí não, não, não vou ver por. Aí ele vinha em uma vaga. Ah, pai, uma coisa foi. E foi ir ao saúde. Lá, fácil o com aí água.
1: E.
0: Eu vaga aí só.
1: Claro, faz tudo.
0: O melhor pai, pela lenda foi para o carro, vou ir, vou furar, vou ter ideia sair da rua. Well, RSA, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to
1: say,
0: yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah, I'm going to say, yeah,
1: Fa
0: Ya gi we ya so ya. Eu me ngi sira. Ya, eu mo mo aku yo i bolu vo le fa sa ye yo. Ke mi ko iba ayo wa le ya se gi we va ile. I. Ya mo ku yo gi we ga. Na ye me fa go ya me ga i vai pu me ye le ayo gi we. I.
1: No fa fe la nga nga ko ka gi we ya nga i u po.
0: E va ra i ki ga e fe ya ho le va. O gi we sa mo. Ya mo ku yo nga i. Yo, Ya va a nasa o cui la fe ala ali pero por aquí que en la paisa lo no ma yele wa fu fa ku yele wa fu sa ro nga ro ah o wa nga sa fe wa nga ba te ku ku sa nga se o ma yo e ku mu piko si ya nga yo ma sa ka mi fo ka mi la ya ya so ra
1: sa
0: sa u ma yo yo wa ye nga si si yo ko wa ma ka ma yo ka ka si u o o so wa ya yo nga o ye ba nga la u ma ye pa sa ka me la me Esa wa mo me ka jeri fo kanga taro. O meu mo vai lá e vai de pa, ele pa. E o pa, o meu pa pega.
1: Foi de pa ku e com uma mãe e
0: pia. É foi mo. O meu mega e o mo pa. Os foi na me aí o caro, o vi lá, vai me falar e pongo. Eh, tá aí pongo e mas. E mo cura, eu mo cura ia, mo cura e Ya, ah, mai ole. Oh, ma kuwa ko sa ingai pa mar. Mm. Ya, sa ngir po. Ya, e sa sa play a bi ol me. E po sa sa play sa bi maku.
1: Mm.
0: Ya, ki ko ma kuwa ya. E i lu a po ile e ka ngwei ka ro na ya u ki.
1: Ya, ba. Ya, u mi ngong ha.
0: Ah. Yo, ile e va ku mi fa fa e sa ka ya. Ba ku pe ko ya ka wo lo ba yi. Mm. E ah. Ya ele para.
1: E. Na o que ia?
0: A o que ia?
1: Fafta.
0: Tá, eu vou lá na garra vai ter vi.
1: Sa shot. Eu vou ir com isso, ia na meu de edu ngi, vai com o ngi, caro pé, um fam.
0: Eu ia cair, eu vou vai.
1: Era com isso.
0: Eu vai, eu só vai com ia, ele vi sa mo. Tá, só foi morar na Sulimo e cuida.
1: E.
0: Passou lá sai, me ia pé. Ah, o que me está na olho. Baru longa sa moi pul, eu iga iga kuira.
1: I.
0: Kafau ngaku ngaria kap kak saigar benga.
1: I.
0: Pasa guru.
1: I.
0: Ia mengatar maru pengali pi eu iga maru ruwa iga kuira aku tadi feminista. Eu bala sai sai lale le ba kelinga sa mo oi mangu keli oi kuira.
1: I.
0: Eu bala ngaku ye mai ya male MV sa mo. Ya, mai si me vaara ya ka ko ya. A vola ke me le pate ya ka ko ya. Yo ngoma fue yo kupira ka fa ko ya sa yo por.
1: Di.
0: Apa ina apa ke mi? Ya, o veo ya na. O me la le ka u ai la mi o papu ahora uri ya sa ira. A ve se la va a ma ko ya ai pa mo pa po pa si ma ya so la va ku pa lo a yo ya papa.
1: Lo papa.
0: Ma ko ya la si ya ka si lo ko lu e fu si fo ngale i pa lo. Ya, ale fusi ya, ya mama langa fusi ya.
1: Hmm.
0: Ya mankuwa na, maipa poko la. Mwa kuro ya la, la usai ya. Wa, wa kero le uka paero, ya bayo iku ila, wale pia mwa.
1: Hmm.
0: Ya mako ya la, ka unguru kako ilu mwa, anai, imela ike uta. Umayro ka pa mwale, mwale, mwale, mwale, mwale, ah.
1: Hmm.
0: Wa se, ifu gare ya. Ya nga, kwa, nga faya ya. E o puwe, ya, ba faya ya nga bese mama, ah.
1: Hmm.
0: O meu ali ali.
1: Eh,
0: ele chegou meu ali. Ya, fui por ele, lapa.
1: Ya, esse ele foi para ele lá.
0: Ah, você vai ver, a ver se alguém vai. Ya, sei sei ver por caiu com fava ele para ele.
1: Eh.
0: Como quase por caiu para ele, que fia para.
1: Hum.
0: Eu vou ali com eu vou ali, ver lá com eu falei com ele com eu vou lá pegar aí você me culpa.
1: A qual ele não cala com aí, não.
0: É, agora eu, o pai eu disse até igual com o pai, mas ele vai.
1: Ah,
0: viu, ah, ali é o senhor. É, em Alain. E o meu era com o meu, que ele me queria. E uma coisa aí, ele me levava na massa, e era com o que era, em olho, tchouita.
1: Tchouita,
0: Tá na linha, aru, dang, maranga, ganga. Aru, ali, logo, eu, me queimei, eu, popeu, mano. Ya, wa ure lo po ve wa ru, el va po. Ra ru po le meu. ngo ko ngo la le va ya ka wa ngi ni me ko ngi ti pri wa ka wa ngo me e lo ai mi pi me ka fe ka fe lu ya ma ko nga ke bi e fe nga a va pe nga pe e va nga mo ya so wa ke de va a sa o me yo so ga sia sia ngi va pe wa va pe va
1: sa
0: ya e o se me ko va pe se mo ku nga ka fe e se me o le va po ya Ya ba ba ya bu ya bu ya ke li ngol ba o o lo ama
1: ba o
0: o lo ama o la o lo ha ba o ba o shara i bu ya fu ya ina ngai ba i ma
1: o
0: ya nga u sa ka ba ngai bu fu fa i kamari ya ya ina ngai fa ina ngai o lo ama ka sa ina na ko me ga bu fa le ngue
1: o okay de
0: Pare un huepo. Ya vamos a seguir para fare para maga si va a su marín y eso lleva su el cubo, no hay nada. La cubo el cual me acabo marín y sale ahí nada. Pero no que yo el cubo nada que para va con una marín sano mucho ya fío. Porque yo te apo, sabes y dice ya va cuyo yo marín y caile. Ora é o boom ele. Já o cara foi já foi mais. Abre lá marca o foi o hoje. E a capinha. Capinha Maria, fanga, fanga, não, isso. Ora ali, mo. Isso é tempo.
1: Oh, oi. E
0: ele foi bem, ele se lá, ele se cara com a hora, ele cara
1: com a hora. Oh, ok, lá. Eu vou me engar, cura fumar, não faria o que mim, ó. Eu
0: pegava a pô, eu pô, sabe, com o bus, já tô ali por lá.
1: E vinha ali, cavalo uma rua, ó.
0: Já, já sei, eu terminava.
1: Mas tá aí, meu filho. Aí,
0: meu
1: filho. Aí, sim, olha, olha, olha, olha, olha, cui cansei, mas ali se vai, olha, olha, olha,
0: olha, olha, olha, Malcolm Trick. Si va, no. Yo me lo dije, me dije, pia, va, ya no, lo hago, va, no, lo dije, me dije.
1: Ok.
0: Yo, en la fina, va.
1: Hola, le va. Hola, le va. Hola, le va. Le, le, le, le, le, le, le, le, le,
0: le, le, le, le, le, le,
1: le, le, le, le,
0: le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, Ele lá, sabe, fala o povo, né? Puxa o café aqui, não vai, peço, puxa o café aqui, não vai, não vai.
1: E caíram, e pôr lá, não vai, pôr lá, não
0: vai. Ele ia pôr lá, ele ia levar, eu vou levar, né? Fala, sei lá. Eu levar ele, ele se fala, mamãe, não vai, pô. Eu vou acolher lá, não. Eu vou ir, vou acolher lá, rapaz, mas tá, não vai, tem-me.
1: Ka ku wanga kere ia inga si se sa ila nga yola ku sa a de pinga os ka fungi de yola nga ya
0: fulal
1: ya le lo pulal va anga i le nga nga au
0: va nga nga va ke mi ya nga la nga kere va pe a lo nga yo me le linda va pa kere linda
1: e
0: yo nga va nga fa ya la mo ye nga ni
1: e Pues que nga le fikar ngo mo fu a le i fiar wa i ya lo se va nga kar maka maka nga mi sa fa.
0: Yo da fa fiar nga lo va pe fa kar maka maka.
1: Que ngri. So i mo pi vi.
0: E o pi pi vo.
1: Le fi ngo ku mo i.
0: Eh.
1: A nga la ka mai nga ye ye nga o ku jo le yo ke bi o li mu bu ka u le fikar ngo mo.
0: Li mu bu ka u pa wa la ko va pu pe ya nga sa. Você olha a boca, olha, sai, sai, vai, sai, vai. Ah, o Valeria e o
1: Silvio. Eu voltei, eu voltei.
0: Ah, olha, tá com o filho, eu escrevi o vovô. Eu
1: voltei.
0: Já,
1: foi. Ô, Bibi.
0: O filho não vai com o olho, com o gabá.
1: Olha, fia, mas quem cala o filho malanga, inga, sabe, morre. Mas quem me aí, vá. Wala nga e fale yang wa sa i fu ya inga fausia mai lungo feo inga lungo va ya
0: o va un ba ko faro ya wa e sa sa ka la ka le goi mo pujo ako. E e ka saka ko wako i. La ko okay o ho le sabai.
1: I.
0: Yo wa yo
1: bo. E kere ya ro fo le sabai. Ya kere ki ki
0: sabai. A ro ko ro sabai. A ro ko ro sabai ke so ala ja
1: boy. Oi o. I.
0: O va e faro. E ka o mak sa e mak ko pigi apu wa.
1: No.
0: A mako pigi apu la sa ro e la u ka fa ga ro ga yo le fa ga le fa fa ga fa le fa le ye ko fa ka ka i mu fo go. O wa ro la o ha la ro a ve la fa ga ro e mai mai e pi e a ve. Mu fo go pi ki kai ka si ba la wa la ho. E. O wa ro le ma ro e ya le ga sa ta ki pa e. In ga ro ga ro ga ba ro. Ma ke wa la a ve ka ya o ba fa ka ba ro e o ba. Aye na ni sia songa. Ma o ku o ba fo go fo. A sa be ki lu pe a be ki lu. Ma sa hoy. A sa yer ka ka sa su. Sa su e e ka ka fa o ka no ke bu pe se le o le o sa su e. A sa ka la ka la ga ba idu le. A ba idu go le le ba le le. E va ai le la au. Ga wo le va o. O sa va ai voyo o ba go ma ma poli ma. O ga ki ki e ka ka du la au ga. Ah. A ka go ma te ki lu fa ba ma le ta ki pa. Pa ba au ba lo. Ba ke ba la ba le la be va. A ba go bo ke no. Ba ke ba ku ba ke i ba mo mo ma lo ba le ga o ta ki pa me ka ka ka ki ki la la ko fo va e ka ka la su. Ah. Ma ho ma ko go ye. Makoakwa kulva mongongo Pero lang kwala Kwa ay yale ya polima kay
1: O yung ako uya polima?
0: A polima kay O fa orang luwa lo kami lo Makoakwa lang makokaw lo kala aw Les kaka kaw yay
1: O, karufay
0: Ah, makoakwa na O, keo, por mene kuwel mene a polima kay so
1: Eh, keo fo ya?
0: Ah, nang ako ufo, boy lelo e kule sabu e kwa kwa bago rudi vole a ke fo ya kwa so a ko a ka bilu bilu ar va ka bilu bilu kwa ka sa wa sa du bore sa du mo vole le me vole le le bele o le ala va ale le ala le o ko ngulu pa kwa kwa va o al bela yo va ko kwa la le le ko ya bele ko ba ya po di makai e le po we o ye Apa ke fa ko ke fa ko sa bu lu di or kwa bo ga lu di a ko so na fi va de ga ku la ku la la ho si ma la o ga pa kwa yo so
1: so
0: so le ai a ke fa yo ai an ba na le ba ko ba ko or pe ki lu e an pe ki lu e la ko ko ko lo ai ya la ka o ke le ko ki ki sa vo i vo ta wo Era que era un boque para
1: boque. Era un boque que era un cabil va más sin era eso.
0: Y yo que era cual y bago en mucho agua.
1: Es causar el long.
0: Causar el long.
1: Oye, o que o que venga voy a ir a fichar el long.
0: Ah, yo estar en loga, o que la cual que diga.
1: O al que mire, al que mire cara como veía y la sua ese me iba. Ah.
0: Es que guay que le o lo cargo algo gamba puyo. Ya wa si va va ya ku i i de ho i va ho ka ku no no ya foi a ma sha va le tik e va no e vegi
1: ah
0: a wa ka ke ka ke ka ke fa no wa i ba ko ku i ku a mu e ka fa no wa ka ke le no wa ku fa ba ka ya la ru wa wa tik
1: ah
0: venga ka ke lo va e fa
1: venga
0: ka ke ku a Ola wo fo ga le ga ku ga ku ko ga ga mo ga fa pe ga so le. E fa fe. O e fo ka la le ba.
1: I ko ya ya wi. La e fo i ru ka ka puri ma ra ko ka. Ya.
0: Ya ku fo. E me lo ma fe ga wo fo. O ke fo fo le lo ko ka ka ra ko fo le be so. Ai ku ru ba ga du di so.
1: E.
0: Ha ka.
1: Ya ara.
0: Ah,
1: I ha pe ngro nga ngu kiki. Ai
0: i bala ho le ro sapari. A so ko ke fa le le kire ki la. O.
1: Ki ka u ngi o ka sa ngi.
0: Ire ka sa ngi kiki. Ya o ko o ka yo bra sapari o ka bala ho le ro sapaka.
1: Oh. Sapaka fe.
0: Ah,
1: sama kak, sama kak, gua sama kak.
0: Ya kayak ini pakai puas sama kak.
1: Hmm.
0: Ya akhirnya mau gua sapari.
1: Hmm. Fafteh. Oh, aku sih orang masih orang. Oh, siapa yang orang canggung ngai ngai ngai bayi ya ngabung kayak kong. Ah. Iya. Isam kalang ngai kau faham mau.
2: Pi o wafunga o mea ia sa faia o mea kampangi.
1: Eh.
2: E sei fanga malo ma awala.
1: Mai kampangi palang ia.
2: Ya wa kwala o ba ala ia afa pe o popo mo koko o leia.
1: Eh. Yeso. Mm.
2: I o ia wala na kwala ade o ngi se au mai o.
1: Mm.
2: Sa benga po fanga malo. Ma i sei de wafu i palau.
1: Eh.
2: A o de mangua ngai de au ro ama. Ade au pakene ngai. Pei ore wafu dei o mea dei o yasau. Ie o mea fou. Fou dei dei kai tira. Dei ni marae wa adere mani. Mata kai meo poke lake. Dei idi fou dei mengai. Pei ore winga o mea nga fou dei o pei o wafu nga o mea kompangi. Fou dei sa fai a mo lako.
1: Sa.
2: Nong kua lai ia onga onge ia o kere iroa. Pei o kokongi ia. Ai o kokongi e wafu a o.
1: Em ko ya kong yo wof
2: ko ya ini kai mi ava ko aso ba al me nga le sa foi ya wa be o esa o kampanya ni nga o ku
1: comer
2: so mi no e veni ma
1: sai la ko faro lo sai foi mala ko wa fu a ve la ko lo a
2: e dai ni fale ni ai nga kai ko kas
1: e
2: o kampanya ya sa o ku fo de leo sa ba Faye ya ya ya fere lo ya ma fu o kasi e me ya ya ko fu le le va
1: sa ko fu la ko un wari yo e va i fere lo i wa
2: ai ko kere kan ka wo inga o ye o kero we me nga wa sa fa ma su e o lo e ya fa inga la po de le is fa ka o lo nga e va ku lu ya ya a fa pe su e va ku lo le pil ka ki fa ku ku lu ma an E fai kaura mea nga e kusa nga mea nga iku e luma wale a okua e lei mese me oie. A rai fai kaupo e a kusa rai fai kaupo koi mea nga tsu e nga le oroa. Ai umangi e le e se mea o.
1: Sa o.
2: Pio le mea wesa fai e aso ie i mei o le ufua popo makoko. E nga e la kua e aru ufua i e aru malisi ki runga e aru wakua a o sui. I e la kukesi mai. E mea bo inga sa fai e aso ie o. Ni ulo baba de opang kai.
1: Ya.
2: Au kampangia ya sapi o kampangi kebe ya saye ya sunga. Isal lau solo va ko e or kini va falao e mo le sai la kini va falao la ku i pia e ka milo i kua
1: e sa o
2: ngo i kua nga sa ke de ia ia nga i ka kunga ru nga ko nga nga wa alu e alu po a ko alu kini e i de ku fa nga falao ia ale o pe o ku o so ku le menga o le mele ta ka o le mele pa e lo vo de e me o de fushi
1: e
2: so me nga re sa fa nga ka ko yesu ye fa de mer kai vai
1: faida
2: kai vai
1: e
2: ke lo de misi vo de le ala ki se re sa yu ko mali fa
1: mm
2: o misi nga fa de kai vai
1: ah
2: wa e ye de ne le o me nga va ku le la
1: o ye sa sai va o
2: ke sa sai va
1: e sa
2: de or kai vai de me nga
1: e e lo mangua
2: ya ole ole me nga se fa nga ka ye so pero un poco de polele o la fue un
1: poco más que de iros
2: eh
1: un poco de polele va a leo un saf fa con congo va que que le voy a ir un poco
2: oh y un poco de va a coso va a hacer eso coso de curula va a coso va a eso coso curula y va a curar cuya ya uy fue ella lo banco fue a songa e de ia se mala va de le fo de le o mai mo ka i de i de va ai o mai i fiki o mai de ni usi e ka i ko ru ka i faso o mai e de ni va a fo inga ku sa e se de de ben o fo i ka ka va va la ko va o va o fa i anga o ko ai o mau mai de
1: ma va pasi so ka ka e o mai
2: yo yo mai la o ngo fo i lu ngo i me ho e o mai male arunga ah Mena ma, ma de fala o mai lo fiki. Ko o de fai au sa ye. O de fai au sa mo. Ye la fa e mai ye ko ka nga i i au kidan i ni sira. Ma sa lo
1: ye. Se no pai.
2: Ya, o de ngo se furu nga ide. Yo ngo pa mangu fore. O de fiku lu era nga pa uol por en sia. Dia ngasau fa dia lo sa kuida. Ani nga na pa ufo de de kurs fu ngo ka ka yang ai
1: ini. Ani lo fix fu.
2: Fix fu lo ufo ngalo ngal fa ma. Ya fer fix fu. Ka ngai lei review ko le ngumer se fu lur ka ini nga.
1: Eh.
2: Ema ko le ni fa de ma di ufo ya.
1: Sa o. Ma le ba ko pa si si ngo. Ko le visi ngo la.
2: Le mi sa si. Ma le ke ni pa ila ke nga ma wa wo. Sa ora ke nga ya ma ngo fo ye de o la bang i me un cor ka o po an ko por me
1: sa o fo
2: ka o po
1: a vai ma ngo ngo ma sang ye ro pa ro ali
2: o de me ye o ba ro te ba
1: o ke ira
2: sa nga nga lu ar ba lu nga lu ar lu nga de ko di di u lo de ba ma ngo pa u de ine ma ka fa ma ka fi se ai me o de o mu ma ma me ya mangu hori mea hori la kako hori la uori mea hori la ere dia ngala inga ngopa ure ia ia rwa ane arka ea opoa
1: paka mala ale kap king
2: ia mangu hori koi ngaa mea hori de fai masangi a piki ngaa fai eko la uova de deuka i mea mangu hori ngaka ea omai kukuila omai eile ingei wale on fape ngaa po ele la usaunga
1: Ii.
2: Ma ko oso i kukuila, ma vea o saul pene, ma ko mai. Usala ni mea ngā lea ngā, ia ai kupo ilo ni mea lea. Ai wa anga ia fo inga opa uluma, a, fo ilere e de fape. Lea rua kua porengsia, asa al fix furu. Lea ima se singa ola.
1: Tātai.
2: Ah, ole de, ole ra ka, oi solo ka esu lua li.
1: Ii, li fo ome te mi tato, ma fongfonga. Ya. Fa fai tele am lu sao. Dai, da fa.
2: Mang wi po kalam.
1: Ya.
2: Se
1: bo. Ru. Pa bzuo.
2: Yeah, I'll make yarn over here. Vagara will a key will give up. Yeah, Papa will see you. Yeah, Papa will see you. I have a coin by the one
1: beer.
2: Yeah, yeah, Maria, and the Umia. As I would have pushed come off your QK. Yeah,
1: Ah, makanguru fara na ni mo kam.
2: Wo wo ko ki ya wo ri mo ri si. Wo ko mo mo kama. Eh, wo ngale ku. Ako pi ako pi. Ya sa wo ka uri pure kama ro. O ngale pure ke ni ga ki. Ya. Ya ku ri em ri sam.
1: Eh.
2: Na ngala ku kama nga. Wo ya. Ko ki ro ku lo ni ga ko mai ai. Ya, o re fae ma o yo ko wai. Ya, e ka ura ga mai la o i va pe. O ye pu ke ga re i re ma la ka ku i te to. A ka ku re me te ri ga o ru ga ga sa o. Ya, ra sa o ka ma. E ra ko i mo pia ka ni ko pia pia. Yo re fae ka ku ro la ki ai bo ka ku ko.
1: Ah,
2: ho. Ke mo ya? Ya, si ala fa so la pure ho el coiga o pari. Yo o gua la qua hoy.
1: Eh.
2: Ya, anga ahí no mogo po.
1: Ah.
2: Ah, me ahora fue como ga cu culo. Yo soy mi cobro ni mogo oro. Para un vecino, oye, yo va muy estaba el tamaga. La estaba tama, yo me puedo cubrir. Tiene tipo tapa y a sacuro pago. Mario. Van a cuna que vi así. Para ver el chivo fa pongo pierna. Y agua fa casi. Ya. Ya que ya es lo guay, me dice, va a fa casi que más ahí, más compulsar a ese casi. Ya pierna, ya sogado pierna, ya man iba pierna, o sea, le tex. Ole, Getsman. Ya, ya, ya. Ele ya fue a la cuerda de Fosta a buscar ya.
1: Ah. Quiere que era ya con la pie ese huevo de cao más fallir.
2: No sé si pía el purú.
1: Va, está ahí, la cuerda de
2: Fosta. Ya, huele el link, pues va a querer que es cara, es que
1: hay. Ya, va, está ahí.
2: Ya, fíjate.

0: Saramai.
1: Ie boko.
0: Saramai.
1: O le uo ka ule lea ko fa. Ka vika o lua samu ma moe. Pai lak pal moe fale o ka vika. Ia o li moe le si o. Ma moe ka vika ma lua ma samu. Ma moe a. Ele e laku moe. Esu mo so oi po mo so oi il mea e kas. Olo li po ron kut. Paka oku mo ingo la uri. Ake si di kavi. Aunque er kamore o mo e se. Se me sham. Le mo e la fuku failo mo failo. Se me luo. Le ale failo. Le bobo man lau. Ai akasa adika. Oi, oi sa orang hali ngom, olin, sa oi pekir, kele ko inga moi, moi sa vali, moi ngofu, moi moi koro,

0: Nau, tu rou.
1: Oe va.
0: Te...
2: O eva. Sa lo eva.
3: Pasa.
0: Sa lo ia eva. Poi, poi. Da,
2: Rapcha.
3: Ia.
2: Ia, fa Maria, fa Maria tu le ola tatu. Tatu YouTube ire, e mi ngai.
0: Oi le uru ai.
2: O O Rebecca. O Sarah, ah, o Sarah.
0: Sarah mo mo lua Rebecca.
2: Ya, ya. Sarah mo mo lua Rebecca. Ia e ngā alo uma.
3: Ia ngā alo uma.
0: Ia, ia.
2: Ngā uma e ngā alo uma.
0: Iu e fes woi le amatangi.
2: Ma Elisa Pekka.
3: Ini ma warta ni na fisi rasa, ha?
2: Nga na fisi rasa?
3: Ane, ane winga le okusi winga e mose e lima.
2: Oi, i.
3: Oi, no, no.
2: Sa osori.
3: Ya kuisi o lesa.
2: Kuisi o lesa, ha?
3: Au, susu.
2: Ta. Malo lo fisi ringa lesa. Eivo lisa fisi ringa, fai mele. Le sa ku fuere i fa mo aku. Ta ya lo fisi ringa.
3: O me me po. E de ke kai me mo so kai no ki kai.
2: Ilea?
3: Me po ki la wodi i kai ku de i me. O le la ku wa me la. A ba ya ku le ki le ki pa ki mo ka u. Kai ku du ma le ki pa ki. E le va pe la wa pu la mo la.
2: E
3: pe le me to mo fai la ku ko se fu la no me ali ki pa ki la i le. A pe ma pu le ki pa ki. Ah, mai apa kau dah cari si wudi di ini semua lepas, ya aku boleh. Eh, lepas tu awak iya, nak iya iya iya tu si. Langarai me lai si, mana aku al kenya me kenya me. Eh, longa itu semua kamu kau iya kau tu dalam. Si aku laku kan. Dia lok masuk ke rumah. Eh, dia kan kalau mai masuk ke rumah, kan dia pasti kaki kau iya lah, uli kaki kau iya. Nga le pai a kala si mo kua pi pelo se rengi. A ka te lango lango a ye. A ka te lango lango a ye. Ke i kai mo wa so kala o ka kai ki rengar va te pa o iki a u ye o ki a ye. E a fwoi nai me la u da u deigo mo Facebook. O ke si si a ka fara mo longa ye o ke le a u ye le u ma le fai ma ye. E a me a ma a to a lai. Ia mo u yo ye i a u le aya ni le ma fo fo ga ka ya fa ye de le le do ma fo fo ye ki le ka ka ya au ye
2: sa e ka nga e ka nga
3: e le ma sa ka ku pe mo wa
2: e ka nga o inga ka ko ma fa fa fu le le mo mo le o re a fa ro longo ya ma fa fa ura ia ia nga iro ilo la ia ilo iro ilo po po fe pe fingi me sa o ye ta ia pe fingi me fa o ye Al mere el coque, sorry. Al faro gua ka dia lo langa ai au langa ai mele manga yang faro. Usala ko angi si me sa ko fai mengis. Kasi al mele ko ko nga i al picole. Ah.
3: Ape il ma ko nga la ape ma ko nga ma ko lo ku. Eta uma pe de pe nga ma lo cha ko pa de mi. Ya
2: me nga ko fai ka ko ka lo mo nga ka.
3: Ai au pa ya.
2: E o ili, kusha le ya ili ili ana kukano ha.
3: E de, o ili kukano
2: ha. O
0: fa pu pu. O
3: kukano ha, o kukano ha, o ili ili ana le mo wena pengi.
2: Nga la
4: ha. O le, o le bia ka u ha da.
2: O la lima ka u? O la lima ka u?
4: O le kula fuko. Le o le, pui pui ya wa wa kwa sopo ta ga ka wa kwa le lo ya wa ka ko fo fo ho la i tong ye ya wa wa ya ka ga ka le da ya be li ka o le ku ga fo o le ba fo a ga da wa wa ga le ye ku la fo go ta ka fio ye ni ga bi wa ku u ya ya ku go le u ya ya wa wa fo ga ga ba fo ga ga o le pe ko ki ga ta fo ko ku u le ta u fa bi ti bi a le ma fa ye ta mo fa ya o la ko wa tu le o la ko wa a la ko le wa ye ku la fo go e le ba ka ka ga ni la Awole fa lo ko ba awole. Le sa ti ho la ve fa le ta ko ku. Ai bu gor pura ko ko ve u ma. Ai la ko ka ga ka i ga ve va la ba la ba. O a se ve si ai ga se a ve. Pura fo go a la ta ki a pura ko ko ve u ma.
2: Ia ma ko lo me ko la fo fe vin sui.
4: Ha?
2: Mi fe vin sui me ko la fo.
4: ele o solía e cuila e por pura poco la e algo e lugo de pa vai o ve lo e wa ago pa pe o la e tau cala sco e igo e de pou va lo vale
2: ya sabe si to tura vno si to mari si pa taro va to tola u
5: se fa fkai si o ma ua kusa ka vang
2: oi ma lo se fu ma te fu
5: Ola
2: ofisili sia mala mala mala mon mon. Ia, ele se ofisili ele se ofisili poco san. Ah. Ia. Ele mala
5: mai a mafio mai. Ah, se kai le uai. Ah, oia ia se. Lalo mala fon. Ah, oia ia se se kau kai fa mon mole o ke manga o ke kali mai ala ka fisili. Ele se fisili ula la ofisili fa mon mole ke fa pe ho ima psua o se fisili kyok. Alors que fait Cecilia? C'est vraiment le monde là au coup. Le coup va se changer. Oh. Quoi comme ça? Il y a il est pas un monde. Quoi comme ça? Le monde va se faire mon monde à ça moi.
4: Voilà.
0: Dava ver tu lá, o tanto.
2: E a cara, mas ele não vai vai chu.
4: Ele vai mofa. Ele chua com o
0: moço. E a chumbe a fimalala.
2: E ele é?
4: Olha aí, olha aí, olha aí, olha
0: aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí.
2: Olha aí, olha aí,
0: Ya, if I have one valley, let me know.
2: I have four.
0: Actually, in my way, I will my only fang open.
2: I'm going to go to my phone.
4: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh. We are like a magogi. Yeah, yeah. One, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
5: Yeah, yeah.
2: Yeah, yeah.
5: Yeah,
2: yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah,
5: Malau,
6: Ese de vela mal malau de mo voy ya lo a lo venga de pe ka un mi venga de pe ka la puma Ole malau makapuka nga. Ole malau nga la e te kau mi. E se mai malau nga te kau mafofona nga e. E mumua le kino vunga le le e uaua. E se mai la le kama le panga le makau.
5: O fea la ole lua nga e le lei le vaisu.
6: E le lei uma a e sili a la e kai.
2: Usa e oi nga e sa uere le kani lo mkua. Oi le koi uere le lo mpo a lo mpo. Kusa e o ma ofi e ma un o au ka falar mako falei le vai e po po me nga ula e mako ula e mako kau malau orka unga nga orfei vanga orfei ngol malau au a e fa mai e wawa e oro mako ula le wawa nga le kule e wawa e ma maule au mako e ma
6: kele
2: le vai ele ilo e mala e fono le fai vol malau
5: Ka ka
6: E
2: ala ga fa fa fa fa fa fa fa fa fa
6: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
2: fa fa fa fa fa fa
6: fa fa fa fa fa fa fa fa fa
2: fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa Ma vo va ko o ke kau mala ua vo lunga le a mo ko ku o i ya nga nga fa nga dia ile o fe e me fa ki menga ya
5: le la u mala mala ma kula o le malau a ile o le malau
2: ya ya le malau di e ser malau di ser malau
5: o le snepa ki ti exact ki sei o le snepa
7: Le para mumu, ngai ka o malau ya ka.
2: Ese es nepa ya ka ku ese malau mal snepa. O snepa ka ku pio le var malau mal mal i.
6: Ole
2: o snepa ka pio le o mal i mal palu malau.
6: Ole filo le snepa.
2: Filo Ao kere kari kongura filoa sinepa. Ao filoa ori maka ele pia kere.
6: Ne mata ele la po.
7: Filoa
2: go. Ao filoa. Ese ima faisi malo ori ango ori filoa.
5: Ao le ala alfa pa langi sa ori marau pe afa te kasi adu fale i esu e mai le i efa ele vai su.
7: Ao le fafi le red sinepa. Ole ya na le bisne ba kwa mumu wa pe o malau sa mo. Ese me le snepa fo le pe pa.
2: Black snepa.
7: Ai fo black snepa. Ai ese a mas snepa le pe pa pa o le. Ai me le re snepa. Ola ye ya ko ye pongo fo le ya u ma ko fo le ya ya ya ya. Snepa wo ya wo le ki ki wa ma ye.
5: Ole ia
2: ele
5: no
2: ati
5: pala ele
2: ang. Ah. Ya le ia. Ah si ti fa ye le o ka basu le. Ia e va pengar snap pa pa fa ye le o ka. vai vai longa
5: fresca este a so uma máquina que ele era com a caipira ou cai ao pai uma pala
7: eu vou ler
5: a vacuna vai tu e le faz ao a esse tele a ole a o borria por caramba aqui a pouco sandi no morto lá fogo
2: o a ui ir ao cura fogo ole vai su ninguém em fila só sei a faz vai su
7: Ya,
2: aku belum tahu. Eh, ya. Kau mahu beli yang paling? Kau mahu beli yang kumpa? Kau mahu kumpa yang mana lah? Kau mahu kumpa yang apa?
0: Ifa fela kau ia.
2: Hah?
0: Ifa fela le umela kau ia le le isi waisu.
2: Yang aku lakukan, lama aku lakukan aku ingin usila.
0: E
2: lo fa kula kula ola kula fong o vai su ngi usila.
0: Oi ola kula fong ta lo fa.
7: O sa o le mo o le ku u le si a sa va van le. Ah.
2: El le kumpa. O le kumpa o fo il le.
7: Kumpa.
2: Aku luar pe fawai sur, aku upe le.
7: Aku fawai sur, mua aku ikong le. Pada apa orang le fawai mahima ya. Aku laku.
6: Fawai sur, ayana le fawai sur, le amu kau le aku.
7: Ya wai, tapu ali pun balara laku ya ya. Aku keru, aku diri wai. Wan benga lenga mogongi ngobo mu wae ungore.
5: Ai awale faye de barbecue.
2: Ah. E buya de barbecue ae sini de malala.
7: Sini de malala.
2: Ke lo le se senga pe a gure barbecue mar kun mala.
7: Ma un caro kun ro ni.
2: Ai. Ma ma na ya. Fa ngana malala, fa ngana malala ni usila. Awangi I fasu, awangi I isi su, bukan dia hidung orang merah.
7: Aye, fahilai, baru popo, fahil awangi fahil si pepe.
2: Kau faham aku le, ya, ni aku aku hidung orang merah, merah lagi usila.
7: Ane fahilai, baru, ya ni mangungi.
0: Orang orang fahil bagi su ini usila. E a maka mai leo ni fale o loe faka o mai popo. A mai sali pe vavad. Ma waile ki ip.
5: Pai pasi.
0: Ka inga. Ia kumuro mai.
2: Ia langa kere I, e kere I faka I ka inga malala e maua mai I la aula le fai ia.
5: E faka ule ue hau.
2: La aule malala e fai I la au fafie ngi usila.
0: Dia
2: ai kan we kafu kabanga ai lu malala ai failau ai ku ngoi u ngi kwa ma ai si de ku lu malala fa ka u vui e langa e
7: ila u ila u fa de bizi mo ya de la u mo
2: kafu so kiri lo si lingu la u al ma le ola i al malala ola i la u na ma si fa pa ri fa ma ko u
7: Aba, ya, ay, ay, ay, ay,
2: Ya, ufa nga ngala upapa fu iye wavaila au.
7: Ya nga, abia wa nito kwa ya kwa ya.
0: Olipa sa mwole kwa ya kwa ya uya.
7: Nga ima nga ifa sa mwa mwa ya.
0: Olei
7: popo. Olei
2: popo. Olei popo. Ae kusa ele ya nga ufa kui marala ya unga wae ika ule faa kawa ingi popo. Ue ka ule faa kawa ingi popo.
7: Alala le pepe ura u.
2: Fa ngale e mix le solo male male cara
7: yo mo kwale mangong ya le se vai sura
2: e mangong ya popo e var
7: ya nga komo
2: ya fa la vu ke le fu popo fa ka mo sure ma ye e pe le anga ko ko
7: pe ma ya yo lo fa le e e va yo wa
2: Ele don't se la uido popo. Le quiere la uido popo, fa la vez maya pe wo. Tango wa uminga ngai isa. Tene uminga valu aku ira angu awa aku iku aku pe. fari ko
5: ya ya popo filpai oi popo ki oi
2: ma i pe va pik popo la mi mo pul na la ko yo a le ya le mo ki ngora le ko
5: ya ve si fa kai la vai la ko fa fa ku i le wa o ku pa wa ngal me ho fi ai lo ko la ko
2: u sa ma ngi ya vo la ka i ngi po ko sa le e se i ka ngi ngala uri i ai be por ki
5: Awala
2: ngai o ba e ba e ba e ba e ba e ba e ba e ba e ba e ba e
5: ba
2: e ba e ba e ba
5: Decía
2: por
7: cortar ni lo morfa
2: más sin una o sea, él fue en el vaisú. Pa, a un vaisú. Y han avero, avero el fray más, muy mal vaisú. Agua es cau, más fara, güey, vaisú.
7: Mata.
5: Y él es guay. Ya.
7: Cadimbo, muero suave.
4: Se fala mal aí fora, que boca o pua. Da povo e foi eu sou já eu vai. Da povo passou aí já, aí já. O bagai foi o pau pua.
2: Carlos foi a o PV. Foi o Carlos foi o PV, qual o número, qual o barulho tá fua. Ficou já chegou o PV.
7: O filho cabrón, o seu cacu
4: pisa aquí. Pues me alegra de Dios, mai. La line is full.
2: Juan Carlos, venga, hombre, Juan, vi acá y ya se hizo, se escapó, pibe. Y a mí así le van a matar fuera, ¿no?
0: Papá, un manca y ya me le va a ir su, hombre.
7: O filho cabrón, se lo va a fallar con Baixú, ¿no? La vacuna hoy al Sabi.
2: ¿Y es esa mamá?
7: Y le dio el Sabi. Ya, po. Ahí va, ahí lo es Boa Velo.
2: Y...
7: Ahí lo es Boa Aúl Velo. Hola, le llama.
2: Se orían a la... Orían a la fuya. En Asi hoy. Y pa' au.
7: Ya bo la lolo.
2: O le fai.
7: El lumpo. Le ai.
2: O le fai.
7: Le ai. O le fai.
2: Te go fai min grofi di.
7: O le ia ai lo e bo a velo. Ai lo le bo a velo.
2: O le ngalo.
7: Le ai.
2: Ya le llamó a
7: Mane Pichichi. Hola, Orsa. Orsa. Ay, leo le velo, mai.
4: Yo le velo, mai, a lo grima, mai.
8: Ela bak.
2: Ore ya.
8: Ore yo lo ha.
2: Sa ala ya yo lo.
8: Bom tabo. Oye que quien tiene. Solo nga or kai foi or kai sue. Kai kukui. Pa mayuka. Ei la le ha. E ei mo le ya bolero le. Ei le ole ole Leia del balão de taquele.
2: Al malievo.
8: O ira mele, já já vai se balie. Foi lele sa juca.
2: Ah.
8: A beta ira do alo. E capai balia é que de velo é.
2: E.
8: Vai ba oila o velo wa al mo kwa ku le ugo le balie.
2: E.
8: E vai la o ka o le o ka.
2: E.
8: Ale aura. E fai que que ai lo ele boa a velo. Ai lo é boa, velo.
2: Tem a fura ngarlo sol.
8: E a langa rao leau. Na kuku ia kia ume rea. Usa ngai nika haka maa lama e alo au kuru. O maa hoa mwela ni kolo reo maa kou kolo kia pepe. O ako to i a la o aka ule no aku kua koko hoi ni maa lusio le. Ale suor kai. Ala nama ki kala kua mama le ni dem maa koe. A wala laka mga mga faka mo kia se yuka. O que é o ele que o ama? O que é ele que o que é lá que cada coisa que o ele diz, a ele lá é só o que o ele camuri. O que é o vai a cu? O homem é que a ulé lá que a passile já colé que a lunga calmo. O tu o alô é mercado, o malo o amaga. É que ele me ofereceu aí. O se ser me ofereceu aí. O velo de Kuyama. Ah. Sagawa o le velo a como mga le. O peor que le le ya con que le le. O velo. Ah, va en mega velo a que lo haga la vea le osre. Haga osre o falo o county si uno kingo hole. Salara lo mo mori la no. Alu wa ku afa la mo mori.
2: Mori pensi.
8: Ya ba o Mori pensing. Apa nak mori pensing? Kau kau ilmu kau mu. Anu aku ada le dia fa sasa kau ilmu mengapa le? Le kini ora. Aku tak kene ora. Anu aku no fa love pensing. Ile mori mori pensing. Kau kau melo le aku awasu. Ane awasu awasu kau ilmu kau info ibu kau. Mena fa kek ya ikan kaka. Ailo ini mau awu belo. Ya laga la awu baga. Kau si share bengu belo. Melo le iku yama. Esa kawang o le velo. Ya o maga o le.
2: Kusor me ka ngo fai pe ai le yanga. Ka ngo ka ngo e kuri e sele ya le la lo le ka ele va.
8: Ora le yanga la lo ka
7: ele. Ora le o le aku sa u la pe.
2: Le aku le aku le aku sa me nga linka o le aku sa. Wai e sa u la fila lo va sa u o sa u so so ofa kasi mai malva.
8: Yo
2: va a pillar la galupa con un hombre. Oye, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale,
8: ale, ale, ale, ale, ale,
2: ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, a cosa a locura e vale como se usa hoje não é que ele veio aí vai pegar foi lá push
8: a madeira am cara mau o foi com ele né o vai com ele mau o le o carro mau mau o foi o dela que ele dela foi ele com o carro dela que ele vai saúde e vai cuidar hoje Kalau saya buat kaum muda, agak dua kulu mai kaum muda bisi apa belum belum. Agak dua nak cakwa,
2: sulu lo fakfak, falaban,
8: sulu lo fakfak, oh, payrom lau job lau kam fakfak, kalau orang farba, kalau aku farba, itu bukan farba, orang bai, ase iku, ase ase yok,
2: aku oku yoki, aku fui ka,
8: aku aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok, aku yok Que no la luz. Si dia pe aku wai. Wa ole ko umi volo ko soy bua.
2: Y.
7: Hello.
2: Ori ori ori yang ngalu ngalu apa ngah sorry pak. Ayah apa ngah foi dah leh leh pusi so. Yo semua ya lo ale molo lo ngu ya le le pe ale molo lo ngu. Por eso. Ayah mola lo mak ya ori yang ngah aku.
7: Kalau dah ubi ubi.
6: Tapi mangkuan makan nama kiki macam kamera lagi kiki mana ngawo di sini sibuk. Aini kau kau dia ni. Alun makan nama kiki ya itu saya ngah.
2: Semua di pingsin kau faham.
6: Yang alun makan nama kiki dengan dia. Kiki ni tu saya makan dia angin mai dengan dia dengan dia. Kiki sih ada kami. Bila makan kiki rokun mai dengan. Ole va ole pa pa ole di poi ti sa ngi di. E ko ko di ka ma do ole do i po. Ma de kenge la ngi poi du ma. Sa fa sa sa ngi di ti ti kai de ka u kai de a.
2: Io.
6: Au ka ma io ka ku kan ka kan ti su na. A mi ya ya de kai kai de ya ti ho na le la. Ya ta pa ma bu na.
2: Ah, ngalo ala ngai kai ba. Pen kami no miro soraya ko au kaf.
6: Ele unia ala, ele unia ma kiki ki lo pau ko mo ko ko e ti no le se. Ke ma kan ni vena le ki ki ki ko vena le.
2: Ma mo lan ko.
6: Ma ko ai mai ya na.
2: Ele mo ko. Ma sa kan ko fa ngo ye. Sa kan ko lo, sorry, malo. Se fa ko ki ma ko ye, se fa ma ko me ai. Ba ba. Ke
6: a vo ye. Ada mungkin orang pun faham ini lah kau yang cerita cak wok.
2: Kau yang bawa pengai sakung ay, ay ini si wah oi mahu ay le le bangun ay ngakai ur bangun off. Ay le bangun ay lumur ur sami lumur dalwa loi. Ay ngah fausia, ya. Kel lu bangingi le va o fausia man ka fanga mari rap ka ngalu ho fiu le un ari e ko ngila ki di le ai mo se bangingi mo wa ara ba ko le kel lu bangingi la mo e ko mo mo ra ko iga fa mai di sheri inga ru por ale le fiu e fa ku bangingi ar mi la nga kre ifa ngo ya fausia ei ko fa ngo fa fausia ngare fa sanga mo ar mo wa Kalau papa, kamu ya fokus.
8: El bau apa? Bau apa? El bau apa? Lalu aku ya ini. El bau yang kami boleh lor. Oi oi, jaga korup balik gigi. Boleh kau lor kau luar lor. Ya. Boleh boleh lor. Boleh boleh lor. Oleh boleh. Lagi boleh lor. Pomba pu shure ngo faro. La fide fa mai kai bo le o ko ye ki ya ya ya to. Yo ye ya wi ya. Fika fika tau fi. Ah. Ai fa ye o e mo mo so bori. Ma ko fa la ngo yi vai me lo ma ko yi fa ko ba. La ga ye le fa iba ngar ke yo singa. Yo se macolal malo se bagi poki bunga pero es que lo al lama. Y el lo pone la panga len kala ma pushu. Lo pone la panga la marketing así.
2: Ala ahora nga kingo sin.
8: Y ala ka faro ko ala lingo ar kingo la masi. Au la que que la ma vole. Au ki kilo kuro kai. Ki wo wa ma kagi ko le lo se be a mu mu mal la panga. Nga ke nga she e ka ka. Oh, fue que acá hay maquiki, lo que hay muy bien en la marca, y caí. Ahí ocurre, o la hay algo, en fin, o estudia la hay, en el kawaii, ¿eh? Y ahora le leía, o el loco es hoy, ¿vale? Ahí hubo que percurrir la marca que le vea, ¿eh? De la cosa, no, pero a mis mamuzuagas, que me fue en el kawaii, no, no, no, no, no,
2: no,
8: no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no,
8: no, no, no,
2: no, no, no, no, no,
8: Yeah.
2: I'm going to go to the house. Oh, you don't leave.
9: My boy, you got to go to the house. You got to go
2: to
9: the house. My boy, you got to go to the house. My boy, you got to
10: ele me ale e pau vacu e pau mana un di mo e la ko ke a kai pa ku ju ka i kan pe na mo ta ka
2: le yo marie le mai le pau pulu ngai sa mo mi di le ro ka fa ka ye e pau ngal be o ka ka i kere fu i me a an ka le me a i lo pau pu ma ngai ya ka ka lo ngai
10: I'm going to go to the house.
2: I'm going to be the official phone.
9: E kau ia mako la makaolo.
2: Makaolo ia ia le kaole ke moi.
9: Kaola. Mako la maka, alo la makaolo ia mako. Kusa e lua au kao kao makaliba.
2: E la au. E la au le ia le king ole kao. Te ua mea ko.
9: Ako ina ka e fai na ko fuaka. Or menga kao fuaka ga e ku ima ka kao liba. E pura la oil ko ga. E ora ke fu akar mo me vole no le o fu.
2: A mama.
9: Malaga e ga.
2: Nga. Ara la
9: fu akar. Ke fu akar le fu akar fi di boko.
2: Oh.
9: Ara le fu akar fi di boko ke fu akar de abo. Po muri vole no o fu.
2: E eu pe po muri ya.
9: A kairo pe de po. E pe foca foi le le fau fau mo cu ho
2: fau mo e sa
9: o camara foi eu
2: e eu pe pe eu pe pe ala un ai sabia
9: e pe eu pe pe pe pe pe wa le que bela e wa la de
2: o ye fai dun ola ala ola ir fai pe fai de ir mon ir is
9: la ga foi o ia ba ole ola ala ola
2: oi ok
9: e de loco foi
10: e de se fiel se mo fa fen mai
2: Ini mempunyai lambat ni tu. Lagi dengan yang fahy-fahy ni, orang fahy-fahy ni, ini semua disami, ah, kuah-kuah. ai ma kuala fai kua au ai velu e mira e a hape le mango kore le la au kuja a hape o pepe la au ai oki a hape mokolo unia e velu amala kore kao pe ane mori e ke fi wala e ke mauru e ke fi wala e ke mauru lalo e langa e ia e ia a bo le o kasinga fai ngai fai le le ialan mori Ngoro ku, eke ku, ngoro ba, eke kilo kilo me, eka ngore veru ya. Ya mawole ulur mali.
11: Ala kala bak, o bak, o ilik kala wak, woy yole, ole alo alo, ede kaya yon tajman. Ede mga, emili mga,
2: kusa la e veru, a emisi, a la e ku parpala, la e ku ule, a, imo me, ngongi. Ya, por papa.
11: Ala ku lo sa wole ka maka lo ku bapa.
2: Ku api ole ngang ia ia maka ngai ka ole.
11: Awala wau. E lu au ka maka lima.
2: Ah.
11: E lima e mo fa yu maka la lo lisa. Ah. A ka si ala ka ka olo.
2: Ka ka olo la ya. E ka si maka.
11: Ka de ga rei pa e go ka ka olo. E ka olo lo ka olo lo le ia le ali ali ala lo.
2: Mm.
11: Ok ka olo la au e e lua ka e lua maka pa e mo no avo avo yo ola de a le ti duele ngi
2: regi
11: la regi la o si si o me pone por favor o va me por pala yo le ya wala ka oro ka oro lo lungo le kai ko polo e aga ka lo lo la le maka de kan e ba le la po kan e yo ngara e
2: ka Maro, vai sumo vir ela mago. Vai, vai mago.
12: Oi,
2: caro fai. E acusará o rumo PV, já lá o fio, que aí ali lá mago mago fio, afa, para ver o qual o mago.
12: Que passou isso, o outro
2: era o. Era o solo mapsu.
12: Oi, né, eu.
2: Sai fa, nunca ia sumir. Hã? Sai fa, nunca ia sumir.
12: Quiero, sorry.
2: Tengo que ir.
12: O quiero. Caimia, oye, ya soy, sorry. Yo poco, ¿sabes qué? Que quería o algo. Está por la era, vamos.
2: Oh, oye, ma. O era esa de fango que me olvidé. Son loy, ya.
12: Ya, se loy ya, como hay, como es.
2: Como ahí no feo.
12: Era o seu mandar vamos é bom bom
13: é brincando
11: lá
12: se acabar sem mofia camarão aí de cavalo e de cavalo com o bom
13: é bom
12: o lugar é galé com dia qual é o dia
2: fica lá bom aí o PV yanga vero nga ka ora oi ora va avaro lo fai va
12: Emo.
10: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. le unanga wala kala mai roa kumuro ao
12: ya nga ara ne mai kama ku de kama
10: wala kala wala le ma ame sem na fu na wi ame ya kumuro
12: o kero yo kama ale de na kar ki pe se ale uru kama ya ya ya
10: ya ki pe se me lo lo
2: mai mauri de uru
10: mauri uru ali
12: I got a question.
2: Ya langara e o fashi de vanga fio mai ngeli e e wa ke sa ngeli wa wa ke mi o le vanga le ke ko ke la wa ring fa le pe nga i o ya ma ya
12: ta o o so wa ya wi ngi o le ko i
2: o le o le ya la o le ya la ma fa ko ka ba ko le lupo ma le kambanga o lupo ka e amore kama al baku vai va sembra ngarul kol kol baku
12: mmm
2: o kama mai va kala ka se ta bom ai i fole ko ko e
12: tal pois no
2: Yeah, so yeah, yeah, hello. Zero po yanga kuroa, yanga ngapo uwa yaka miki asola.
12: Yeah.
2: Wai ukaure po uwa kama miki asongi wa ufai kui pui pui pa.
12: Hmm.
2: Ah, ora so sole. No.
13: Ola momo la la uwa.
2: Kama miki aurelia po uwa wai kuroa ah fa fongare mu ah. Inga vai kai mu. Kene mu.
12: Ye ba kaunga ko ki fale ko kai kai kai
2: sali
12: ye pa ma ala ba ba so ri ai ga lu ye ke na ko ba wa ke sa ko pa ko e lu su mo to se ga o i ya ba ko i fa sko kai so ko na ku sa ye i ba kai ye o so ko ye sa i ni fale ba ko i kai o i e o e ya ba pou ou fale ou kay kay cham ya a ou ami ye ga ye o ye voy ye pay ya yo ye ma ka mai a ou ye ye ka ma la va va
2: sa o ba ga ye ou ye ye ma ko kif kif mori pa ou malo
12: pa malo o Ya, ya, ya, umaku ye, ya, wawa, ya, asa suaku ya kalau, ya, nang kwa mau le ya, na isis kisi mong ni, kota umu, kai, ya, wawa, aku, ya, kai, malwale ni, wako kia, ni kai, kai, malwale ni, ni, pangu, pangu, pangu, ya,
2: ya, la, mga, kai, nganga, mo, mo, sea, mo, fangu, fungai, mo, ha,
12: ha, ha, ha, Fale, ya, what say, no? Ya, maku. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: ya,
12: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: Mai papa mafia.
12: Mai papa mafia. Muya, muero. Dame o alguien.
2: Mau kong wale o pivi kali rof shik. Mau fo vai papa mafi.
12: O fia foi bele kwen ngai ru.
2: E iso kali mo iPhone?
13: Le ai se iso a ele kwen mai o em.
2: O vai papa le kwa i fe ele pa.
13: Ola lo papa e ki sa voi.
2: Ha?
13: Ola lo papa e le vai papa.
2: Ah, le vai papa. Vai papa mo si si kau funga papa. Vamos lá.
7: Vai papa e oi bui fo ua.
2: A ver me ia fia.
7: E aí o bobo é já.
2: E aí vamos calar.
7: Ya, o meu gás aí foi o papo lá no maro, aí, né?
2: E.
7: Evo.
12: Eu vou falar que eu
2: vou sair da rua e aí vai papo. Ah, eu vou levar o
7: gol, né? Ah. Sei que vamos carregar ali, é muito bom, igual. Eu vou ficar com o
2: povo e vai papo aí, tá? Mas é meio e é muito. Ali é muito. Mas é meio e é muito.
12: Ya, ya, po fe tu po wale ko si po po fe me munga ilu ya, po pa po asia po, la la po ama wale.
7: Oye, la, po pa po asia isto po pusu ko bua kapu ya, oye, kamo, oye, kamo pusu ko asia la me kwa.
2: Hello, Aviani.
13: Le William.
2: Yai. Ya mucho me hago ama.
7: Oye,
2: yo lo cuago. Antoni. Avitoni, Avitoni.
7: Ya,
2: ya. Ah, ah, Avitoni.
7: Ah, le lavas.
2: Le sala varu lavas.
7: Oi. Le ganga se che a correr el camarero William White. O William White kwa mobao. O William Wacho kwa mwa maui. Mafala o rama.
2: Se a William ure lefe kuyo sa mwa uya mwa maa.
7: Yo kachifu la hei wui. Kamo o William o lo uso pingau.
2: Emo, kama kala mele story wale ua o iso mbiya. Oye, no hizo no poco.
12: Ya,
2: de famcala, famcala me igual, igual le hice carrera, sí. No. Vamos suore, cago muy.
12: Ele
2: não é
12: laborinho,
2: ele não é laborinho, ele não é laborinho. Ele não é laborinho, ele não é laborinho. Ele
7: não é laborinho. Embo. Ele chegou
12: mal vai. Eu vou mal vai. E eu vou mal vai. Mas caiu mal vai. Com o saco fora.
2: Ngafemba ngafia ya fiamba ngusungali.
12: Ngafia ya ga ga kun kya unga mu pagua.

0: tangata malanga mai fafo. Na fa ma mafa le pale mia i tae tae ole au fai pisi nisi, a fai ai o se tūlanga i te tau ono fai se filifilinga, ole ana fa amua mole nofo fealo fani o tangata uma i te tono le atunuu, na ilo o tupe maua pisi nisi. Umatua le mafai taulia le langolango le atunu o istalu sanga tuusia momentum na ia faasaoina le aula kapia le moana pasifika le silia maritolu wafi tangata o saini. Le tuvai mai ile vai tau faai upo le season o le Super Rugby Pacific o lo fisilingi a pea pe faamata e lava le langolango le atunu o a wase lumana imanuia o le aung. O lo iele faa moe moe le faa laptonga ale kanaloa mai Hawaii e au fiai manisi o le All Blacks muamua wala to wofo ina atu li sfulu lima miliona taalai toi faa atu wale moana Pasifika. Na faa anie le pulisili o le kanaloa ya Tracy Atinga wa yei talu noanga le lei male laka pia New Zealand pe ita ele ifei loa ilava male asosi ale Pasifika Medical Association lo o umi aina le laisene o le moana Pasifika ile taiminei. Na faa alia na vaenga le Greens Party lo lato utitia ili faa saino tupulanga talabou ma le faa o ngaino upenga ta faa ilangi o na e talitonu e maua lava e faa nau au wala e ulua tuai ili internet. O lo ngari ulua e faa tati nei le National ma le Labour Party se lango lango le faa saino o faa nau ila loi for sifulo ono tausanga le maatutua. Ma ua faa utua ina fosi tu etu enga faa pitua e ta ita ia ili minister wa onga. Wa mai tawina ili nei mta upu le autasi ili Greens ma le act ili te eno ili nei saapo le ban. Na sao no le co-leader ili Greens ya Claude Swarbrick ili ema fai lava nti nei ili maalosi ya fisa inga tau interneti i nei ona po. Ua tua ia ni taita ole leipa ya Chris Hepkins ili pale mia ili ona lango lango ina manatu faasanga itangata malanga mai fafo. Isi talanoanga male au tustala ina o maela na laungo le ayo au kilani po State of Auckland speech ili aso nafi na sauno ai Hipkins hefa apea o loo talia le pale mia ni manatu sise winga fe malanga inga. Ai o loo tau sisi pea Christopher Langson o le mataa upu le neyo si mataa upu faa polo kiki ma ole ayo faa mua mua pele nofo fea alofani o tangata. Na faa mamafa Hipkins o tangata mai fafo o loo au maia le telo manuia mo New Zealand. Ma ele te tau na fai mafa ala walawe, ele te mau a inga o pisi nisi. O le afa alu ele maalo, le sifunu lima tesi male lima biliona taala i tutonu al faa tau sanga, e faa atu waisi au au nanga faa apitua le atunu o mole tau singa o faa nau, o loo fea ngai mama iti inga male mafai anto e faa maalo loina. Na faa ilo ele ministral sa ifu maalo loina, o le nei vai ngatu pe le afso sani, ele faa atu ino se vai ngofa apitua ele motu ima atu ma le motu isa uteo New Zealand. Ile taiminei, e nā le toa tati ilifo mai faa apitoa, o lo tutongina ele Health New Zealand, ile fole mai o le Starship. Na faa alie Simeon Brown lo na faa te ia, ina wa ave ma minista mai lo ai, ele aise au au nanga faa apea mo faa nau le atunuu. Ma le tala faa iu, e wina la ititi la faa e tangata Pasifika ele vaenga tu la fono o New Zealand, ai wa yeise tasi o lo ia talavo o lo tamafaya suia le nei tuulanga. Wanoa ia Isabella Yeremia i whaelonga molo ia lo ngāri rui te tono whalabitonga na ia maule whaelonga o le aulo ia sili o le tausanga and House Legal Association Awards pa apea male lo ia fau o sili lo ntomai. O lo ngalua e ile New Zealand Media and Entertainment ile New Stock ZB vale New Zealand Herald. Pai mai Isabella o le nei whaelonga ele ngata na o ia asi mtaa tia taua mo tangata Pasifika i mtaa upu tautu la fono. Ta mo talafofa ai una alva yaso i mamau ni au taulia na utapua inga i inga pula i Maria Makelita tuu, so i fua.
1: Pacific people together.

0: hoko i e ngahi family. O gai foki mo i ngahi kulupu ia una o tānaki a e ngahi koini. O atia ki he kulupu ngā aue ko e shine. Ke whai aki a e nau whakahoko whatongia. Nā pehe e ataha e kau whafufonga me he shine. Ko e ki i koini ko toa peu o mai o kau ia he tokoni. Ke whanononga ki ngahi family o kuna o ngā aue ki ai. Heri a hono whakalavea pe ko e nau mamata ki ngahi whakalavea i he nofo. Whatawange pe, e ola rereia e polo kalama ko e ni pe au atu ke toi ilo lahiange. A ngai whakai haua ku hoko, mo ngai whakalavea ku hoko ki he whamiri ko e uhi ko hotau kaha u. O kulahi e ngahi ririu, ka koe whakahoko pe e he pule anga ia ko e ni. Whe kau aki e ni mo anga o e tau nofo, ka e he taimita tau mahalo ko e teu teu atu ki he kempeini ko ia ki he whirifarearea o e tau ni. O ku kau he ni a hana tu uaki ko ia, e pureanga lolo tō ngā ia te nau kempeini a kia hiki a e tau ma o wāhenga mā lolo a e tō taha nusila. Me he ono ni ma ki he tau ono fitu. O ku ongo wha afu ofa ki he tō taha koe u whaka kau kau wha ekonomika. Ka o ku whakarea mai a ni ihia kau whafufonga koe ki whareare ahange koe taki o green koe whamamahi e nia ki he te ringa e tangata Pasifika. Koko tau tō lahi nā tau hapo e ngahi ngā aue mamafa mo whaingata a he whanuani. Tai milahi ko e tau wao koe ki he tau nimango fulu, ko o ngō i ehe sino ia a ene vai vai ia. Pea ko e tau o nongo fulu, ko e tua meri atu koe ki he tau mā lolo, pea ka pau koe ni e toi hiki ki he ono fitu, pea o ku ongo. O ku ilonga foke e lahi ange, e ngahi whakoutua tauhia o e tō lahi, i he nā wau atu ki he tau koe ni, hange koe suka, koe mafu, arthritis, mo i ngahi whautua ki he kehe oku ne we sia ai e tangata Pasifika e ne kei ngā we. Oku ngona whoki mo e re oia e taki o e whaha i New Zealand First, Winston Peters, oku ne pehe e ia he ika i kaua e ne pāti ana he pōpō atu ki he whahinga fuatu upehe ni ki he kaha u pe mo e whahinga mā lolo. Koe taki foki e whae green ia a te anau tu iono. Na ne pe e ia koe ntangata iki, na e maro lo pe ia he tau whanga furu mā hiva. Hiri ia a ene ngā ue lahi. I ngai whaahinga ngā ue ma mafa mo whakamate ki sino. Koe ne tau tapa ana, ke tukuanga pe mua e whenga mā rio e tangata ngā ue, ke maro lo mo mau hono wāhenga maro lo. Sipo ti, koe kulupu ko ia, koe kana loa, koe tahani e ngahi kulupu ko nau unumai ke nau kawatu i e tālanga i ai ka hau ko ia o e moana. Ko haki pui pui tō ape ke he ngā aue ko e ni. No wha eke eke e he re ti o 531PI ai CEO ko ia ai Kanaloa Rugby, Tracy Atinga. Nane pehe o kui ai ai proposal ko nau fotu utu mua palani ngā aue ke whahu atu ki he New Zealand Rugby he ahoni. Tala monu atu pe, ai ngā aue koe ni, mo whai hatu a me rie. Ngā tanga peo ngongo ko tuku mai me Pacific Media Network he ahoia koe ni, fō mai i he PMN Tonga. Ko au flipa motu lalo, tua whātu.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.